0: Alang ni siyang mayakatin ang panganan ay kalong
1: tukong dante
0: nandi kandino dandang parong atinan parong
1: alang nore
0: barang di patalo edang di panaliko haribulan
1: nyewe
0: nore di kata

0: ng tubong manong, mababutong tukong
1: dante.
0: Lo ilawara na rimang sa
1: akayan,
0: naunti. Ani na lang sa'yo nga bangkro na naman lo. Kami di mana nak ledong.